Ali kani ali ndza swina vela akufana na vanwani moyi seta ku rhandza ka vela ya swina vela kuva akunene nga kumeka na hina vutshamisekile ya swina vela kuva nga kumeka iri ka matshamela manene ya swina vela kuva nga kumeka lana nga kumeka le na vela leswaku akunene nga va hi swina vela leswaku na hina vuhandle hi pfuka ku fana ni vanwana va pfuka kana mpontsu kasi hi ta kala hi nga va xungeti ntsena hi tintiwo hi ta ku impela swi fanelele hi ku sa he hina lava va ku hantla hi pfuka va kona lava kunene se hi nkarhi lowu va sekelekeke va kongoma masin'wini hi navela leswaku kunene mu nga ya rima hi laha ku lavekaka hakona van'wani va ha londzovota ndzongo wa swimpfulana leswi vonekeke ka masiku ndzhaku hi vulavula hi vhiki le hundzeke va ha ti byalela nkarhi wa ku va va hoxetela mbuyangwana swimangana swa vona hambi na va nga tivi matshamela lama taka hi ku sa mahungu ma vula leswaku ka minkarhi yi taka ku ta tshuka ku voneka matshamela ya El Nino lawa ma nga ta endla leswaku ku ni xihala hikusa ku ta va na mumu ngopfu swinene a mpfula leyi hi leyi ta hi kalelaka kambe ta ku yini muyingiseto wa ku rhandzeka ku na xihlayahlaya lexi ngo hi fa hi ya koho hi ta fa hi ya kona hi byala nambe loko hakunene a mahungu ma ya ku vula leswo xitano wena u kumekaka u ri ndleleni na u kongoma masin'wini hi navela leswaku u nga va u famba khwatsi yanakanya leswaku masiku ya ku tala ku masiku na lawa ku tele vudyambani ku tele vubihi i vanhu mbuyangwana va yaka va ya tirhendzevetela vutomi leswaku mindyangu ya vona yi ta kota a ku kuma nchumu xa ku khoveta kambe ku ni lava nkarhi lowu handle ka ku va va etlelile kumbe va ha etlela va pfukela ku va va ya dumela lava va ti hintaka xitano swi na li tshama ku va mufamba hi mintlawa yimelanani u nga titwi na muhlwela hikwalaho ka ku xwela ka vun'wana swa yantswa muxwela kambe namuta yandzisa masiku ya n'wina ni matshamela manene ku tlula ku va muhantlizani na mutokumanani timhangu swi na li tshama ku va muhlangana mulanga.

Ana leswaku mundzuku a hi fambeni masin'wini a hi sukeni nkarhi wa ku karhi hi ta khandziya lowunilowu ya movha kambe laha hi ta chekaka kona hi ta va hi tlhangana kasi ku va hi ta famba hi ri swin'we i ndlela ya ku va hi zama ku pumba a vudyambani leyi nga kona na tshemba loko va vona swaku i ntlawa wa ku hlawa na vona va ta va va tlhelela endzhaku. Na hi ta tlangela loko u nga khohlwanga ku teka a mati ya wena ya ku phuza hikusa nyamuntlha kambe dyambu le ta tlhava ku fana ni tolo le tlhaveke xitano swi na tshima ku va u na mati nakona hambanga le timhaka ta dyambu a mati ma laveka ya nkoka ngopfu swinene vuton'wini bya hina hi le ka 5:20 xi ta kuma makhwirini a kuma keep a stress.

5 horas na 30 minutos, pastor Ndindiza Alexandre, não vou cá isso, anga casucuba. Tata rula machango. Oh, só é Andra, é na kunene. Anga nika kurula kona machango moingsete wako ranseka. Tamsise pangalatana ka mishilo wana muntla. Tafamba na ekongo makansimbia 6 horas. La indangata kufikisela ka nungono ko jornal da manya. Ya mahlweni kukuna vela wingsete junene. Kuna vela arsiku la kutale matomo na makateko. Ya mahlweni mwingsete wako taranzeka ya kutazia na kuwa. Akunene itivonela ina wakufamba la tindilini. La ina wakuyenza himi mofa ina vela lisha kumungavani mafambe la maneni. Vucha ili junene. Dwa mofa tunzuka lisha kwa mufi ina antlika kuwa upakilile vutomi jawa ina tena. Kuna vutomi jawa lava ungana vona ni minjangu leyi va hisiyeke mindyangwini loko va sukile kurhula hina vula leswaku kunene va nga va va tlhelela na vutomi byinene ku va va ya kuma kurhula xixima nakona lava fambaka hi mikondzo xixima lava fambaka hi mabasikeni lava fambaka hi swithuthuthu masiku yo gamesa ku vonaka ngopfu swithuthuthu lomu switaratwini swo laveka ku va hi xiximana kasi ku va hi ta lwisana na ku halaka ka tingati eswitaratwini.

ile swo ke a swi vula ke bayi suf alin'wananga hi nga tshika ku etlela hikusa kunene dyambu ri xile a phokisi hi nga ka malanga haha ni ntsimbi ya sezo ra xi nga seba se ku te ba phoke nyamuntlha hudyana yi hanyela ka ku xiya matshamelanga kambe vula swaku heyi namuntlha dlambu le ta tlhava ngopfu swinene ku nyimeliwa ku va ku ta va ni ma 36 grau xitani swi na lisima ku va na ha ri mpundzu ngopfu swinene u ti tirhela swa wena kasi le ta ku dlambu le tlhava ku ve se wa tihumulela hikusa minkarhi yinyingi ya swi vevuki ku tirha na dlambu le tlhava ngopfu swinene nakona a swi laveki ku tirha mun'wini mahlweni ya ku va hi vekisa matshamela manene ya vutomi bya hina hi le ka sinkwa ra xina 47 minutos kasi ke swoswi lava va taka va ta hi khutaza leswaku hi nga ve na ku kanakana a hi choveni xi ta duma i ta bazile na Mr. Bau hambiloko va ku xengile va kutana swi ta vevuka se swi ku tikela tamisisa u tiyisela muyingiseti wa ku rhandzeka nakona rito la xikwembu a li zanga li vula leswaku swi ta vevuka a ku zanga ni wa un'we wa ku hi tshembisa swaku swi ta vevuka ku lava ku ku swi tika kasi u ta kota ku swi nyika lisima

0: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: unduleti ndhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Votação é o Nangalaka Kankari, o Antimantima.
3: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ikulanza, o quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, o Gamo, o confirmara.
2: Logo, Pazamini de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
3: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirei-me em quatro.
4: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

Avenando smarting loko akunyeleti akushonga iwena mamana kunene kongomisika wena otitwa ka one murandzi wa lwe mbona ka swanga ile nyeleti kunene swatsakisa kwa varandzi wa vhaina hi vadzwela leswi varandzisa kushona hi vakomba ti ndauleti kunene vanga katona avutongweni ntimbilweni ta hina na va hari kona na na hina vuya hari kona hikusa hi talisa ku vula leswa kwa nkarhi wa kuva hiri kona la musaveni utsongo ngopfu swinene swifanela kuva hi ulonzo vota hi ku rhandzana swifanela kuva hi ulonzo vota hi ku tshamela na swin'we ne hi ka matshamela manene inga va le mindyangwini inga va ka vuyakelano inga va le mintirhweni inga va lomu tindleleni mabazara hinkwako mo yingisetwa ku rhandzeka i nge hi to swi kota ku va hakunene loko hi ri kona hi rhandzana hi kombisana lirhandzu a loko swi ri kona swi kalaka swi nga fambi khwati hi tiva ku kawukana nga le ku va hi hawulana nga le ku va hi hahlulana hikusa hi ta fika nkarhi ku ta fika nkarhi wa ku va hi xuvana u ko loko o va kona makwerhu a ni ta mu dyela leswi a ni ta endla leswi loko o va kona mutirhi kulori a ni ta mu dyela leswi a ni ta mu endlela leswi ku ve se a nga ha ri kona xitani londzovota swoswi ku va hakunene u khomana khwatsi ni lava u hlanganaka na vona o yi tora xi tlhatekela 36 minutes ya mahlweni ni vunanga.

Korola mwingisete kuba ya kufikisela maungu hiye msoro provinciali ya Gaza. Mrangeli watiku Daniel Chapu nyamutlasuna lienzo angata lendlela ishipimusha masiku manaru shifunza nkulu Maputo la angata kangula shtiru shwa mfumu na kufambisa tlengele tano nishu ujwana shwa mfumu ambe ni shitsungu kama siku lawa ya manaru Daniel Chapu ata kumeka kashifunza shwa matutwini, bowani, manyisa nika matzolo. Tani kuvula ka tsalwa letaka e presidencia ka lienzo lele mrangeli wa tiko wa tapangalatiwa yo holodwe ta vupolisa Paulo Shashini, holodwe ta vululami ni vukhongeli Mateo Isaizi, holodwe ta vurimi Matshamela ni vutshevi Albi Mario Albino, ni holodwe ta ntiro ni lehanyo Yvette Alani. Kasitolo mrangeli wa tiko aseketele eswaku vatirheli va mfumo va fanela ku xixima ni ku vekisa milawu ku fambiseni ka mintirho ya vona. Tani ku vula ka mrangeli wa tiko, ntirho wo kaswi u dyana swa mfumo wa vevuka swinene loko mutirhi a landza hilaha ku lavekaka hi kona mintirho yakwe. Mfumo wa xifundza xaka xikola kwala u tsatsiya xitshungu ku va xi nga hambana ni vuhloti laha handle ka nlavo swin'we ni vuhisi lamakhwati swi nga ndlela ya ku vekisa matshamela manene ngopfungopfu nkarhini wa xihala lexi nga ta tshuka xi vonaka ka masiku mataka hikwala ka matshamela ya El Nino. Tani ku vula ka murhangeli wa xifundza xaka xikola kwala, hi makhambi manyingi vanhu va hisa makhwati na va hlota swiharhi switsongo leswaku va ta kota ku dyisa mindyangwini ya vona, kambe i mhaka leyi hlotaka tindhawu tikulu ta kurisa swifuyo ambeni masimo. Constancio Bila atlamshela ku hi ku hlayisiwa ka makhwati ni ku vekisa matshamela manene ya tavurisi la swifuyo hambi loko dwanyili womile hi ku pfumaleka ka mpfula na swivangiwa hi matshamela ya El Nino. Kaleti tielanaka ni vuphuzi la mati kati homu. Constancio Bila tshembisa ku hinkwaswo swi vekisiwile ku va ku ta kumeka mati ya ku phuzisiwa swifuyo ku ya fika lembe litaka hikuva ku pfuliwe machivi emigangeni. Murhangeli wa huvo yikulu ku boha milawu tikweni Margarida Talapa aseketela swaku tiko la Mozambique li fanela ku kumeka hi ntshima ka ku hlayisa ni ku paluxa matimu ya kasi ya nyimpi ya ku khulula matiko ya tikonkulu Afrika. Ntsatsiyo lowu a wu vekile Margarida Talapa hi wavumbirhi lweyi ndzhaku ka ku va a pfuxelile muzeu lowu wu nga ni matimu ya nkhululeko ya tikonkulu Afrika doropeni la Harare tikweni la Zimbabwe, lomu ku kumeka ka mabuku ni maphepha mbeni swibamu swin'we ni swin'wana leswi tirhisiweke ka tinyimpi ta ku lwisana ni vukoloni ka nyimpi ya ku lwisana nakona ni xihlawulanhlonge a nga apartheid ka matiko manyingi ya tikonkulu Afrika. Margarida Talapa a vula swaku tiko lin'wana ni lin'wana li fanela ku va li endla xa ku karhi ku va ku ta va ni tindhawu tivekisaka leswi tirhisiweke ka tinyimpi ta ku khulula matiko ya nakona ku swi ta nyikiwa lisima. Tani ku vula ka Margarida Talapa hi ndlela leyi ku ta ve ni mukhandlu wa ku va tiko lin'wana ni lin'wana li tivulela matimu ya lona haloxe. Mintlawa ya ku ta hi ntsindza ya bandla la Frelimo kusukela nyamuntlha yi kongoma ka swifundzankulu hinkwaswo ku va yi ta vekisa magabinete ya ku lulamisela kongreso la wukhume na kanharhu li nga ta endleka lembe litaka. Magabinete lawa ma ta vekisiwa hi xiyimo xa swifundza ni swifundzankulu hambe ni kasi ndleleni ya ku va ku lulamiseliwa kongreso li nga ta endleka ka n'weti ya Junyu lembe litaka xifundzankulu Nampula. Mahungu ma tivisiwe wa mbirhi lweyi doropeni la ka Matsolo hi munyikeli wa mahungu wa bandla la Frelimo Pedro Gilish ndzhaku ka govela li nga ve kona la ku wupfisa swirho swa bandla ka leti tiyelanaka ni ku fambisa ntirho lowo. Pedro Gilish a tlhamuxela ku mintlawa yi fanela ku nyikela ka swirho swin'wana swa bandla leswi a nga ve swigemo swi vekiweke ka nhlengeletano ya vumune ya handle ka nkama ya komite central. Govela li fambisiwile kasi iba secretario general wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar. Tamatshamela ya nkama doropa la tete swin'we ni doropa la ka cencai nyamutlha ma ta fika ka 36 wa magrau. Maputo 34, Chimoio 33, Kelimani 32, Nampula Beira Vila nkulu madoropa ma nga ta va ka 30 wa magrau, na ku landzela madoropa ya Nyambani Pemba na ma ta va ka 29 yo gamesa, doropa la Lixinga li ta pepela na le le ka 25 wa magrau. Mwingiseti a ve mahungu hi ku lulamiseleke ku va hi ku fikisela nkarhi lowu hi tshembisa ku vuya
man'wana ka minkarhi yi taka.

kunene u fanela ku khensiwa mamana hi tlangela a tintswalo ta xikwembu leti ku vekisaka u hi dyondzisa milavo, hi dyondzisa hinkwaswo, hi tlangela nakona loko hi dyondzisa lisima la ku va hi hlayisa a swileleto ni milavo ya wena. Swa laveka ku va kunene loko hina vatsongwana la kaya hi va dyondzisa hinkwaswo, hi va dyondzisa ta vutomi, hi va dyondzisa tindlela ta ku va va kuma tinhlamulo ta swikarhati swa vona, hi va dyondzisa ku ehleketa khwatsi, hi va dyondzisa ku va va ni xihlonipho, hi va dyondzisa ku va va tiva ku xixima wa rikwenu, nakona va tixixima na vona na va tinyika lisima. Kasi leyi i mintirho leyi fanelaka ku va hi endla le ndyangwini. Hi ta tlangela loko u swi kota ku va eka ndyangu wa wena u tinyika nkarhi wutsongo, vhela vutomi la karhata hi va ku tsutsumatsutsuma minkarhi hinkwayo, kambe swa laveka ku va hi tinyika timinetinyana titsongo ta ku va hi ta kota ku siya dyondzo. Ku saka u talama ka makhambi hi talisa ku tsutsumatsutsumeka loko ri xile hi ku hi tirhela ndyangu, kambe a hi anakanyi leswaku a timhaka ta ku dyondzisa a mahanyela manene, a ku xiximana ni le rhandzu i nchumu xa risima ngopfu swinene leswi hi nga swi vekisaka emindyangwini ya hina. Hi le ka novhiyora xitlhetekela 28 minutos. Xo xi ta tsundzuka matsuva Elsa Mangi loko a ku ndzi lava ku muka kaya.

Loko cini sekela na na kusekela, u cini minula na na kuminula. Hehe, fidede. Mwingiseto ku rantseka a wisa mehleketo kumbe timhaka ta ku lava ku ehleketiwa swinene hi mahanyelo lawa kunene nga ka wona nyamutlha ka masiku. A vulaka leswaku ye a mahleko ma vitana mahleko, a swirilo swi vitana swirilo, a ku minula ku vitana ku minulana. Mahanyelo manene walawa a hi swi tivi kambe ke nyamutlha ka masiku hi leswi hi swi vonaka. Na swi endleka hi ta ku yini kumbe ta swi kota ku swi cinca hi ta swi cinca hi swi endla njhani hi le ka 9 hours hi tlhetekela 43 minutes a hi navela ku va hakunene muyingiseto wa ku rhandzeka a swilo swi nga va swi cinca hi nga vuyelelana vutolo a tolo ka masiku va yakelana a le va rikwavo a tolo ka masiku a va rikwavo a va twanana a tixaka a ti twanana a ti londzovotana a ti tshama ti hlekelela a ti nga yimeli masiku ya xilahlo xa mun'wana a sukeleke misava ku va va hlangana nyamutlha ka masiku leswi hi swi vonaka hi ku hlangana hiko ku va hi ya lahlana kumbe hi ya heleketana mutini wa hina wa vugamu se hi wihi twa ku ku lunga hi swi tshika leswi nga ka swona a swa vutomi i ku lunga hi hlangana ha loko hi suka laya ku bala un'wana na un'wana a fambisa bya vutomi byakwe ku tlhela ku ta man'wana mahungu manyamanyana luzile hi tsutsuma hi ya ku mpfunu hi hlangana futhi hi kombisa lirhandzu manjhe ku lunga hi swi tshika vaka xin'wana ta ku swi yini ke vachupi va talisa ku yimbela va ku vaho vanyami vo dawa ngo wu twaka kumbe ngo wu funyi a hi tshikeni wu twaka a hi tshikeni wu funyi ya nga khomana hi mavoko hi patisana hi kombisa vunakulobye hi londzovotana na ya hali kwala misaveni byi kome ngopfu swinene vutomi bya hina lebyi hi taku hi ku hi ku n'wana wa hina se a sukele misava 9 hours na 44 minutes hi le kusuhi ngopfu swinene ku gemeta musika mintirho leyi hi tameleke impundzu

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, Chifunzankulu Gaza Nitiko. Encarou uma rumo e a Chifunzankulu Gaza Mungseri Kushubala Mungseri Dunene.
2: Mahungu ya Chifunza Nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lipelile Mario Martins, lipelile Mranziwa Ming City. President Daniel Chap hasati ya watsamitiku kuwa vativikela kashihala ikuwa va benzula. Ashidralu sikiselaka ka janza. Kama kwa kwa shunzeni, shakamandla kazi lumu shunza nkulu kaza kukariku ya kiwa munti wa vudai. Letinti mwani lito kumaka mtama ungu ya nyamunti ya mwala msoe kumatela matlai wa Francisco Nsimbini. Mariam Ibrahim akamichini na elkari ikuna vile la wengi siti lene. Aivula kusungule ni kankarlo mahungu shaku presidenti Daniel Chap atati ya watsamiti kukuwa vadivikela kashihala shitaka ikuwa vadwela timbe utisikisela kajanza. Imahungu watsanzatu wa kimtirisa nukuluri steli umanyisa kusukela le matutui ni shunza nkulu mapoto.
4: Mrangeli watiku abaso pisa shitsungwe kwa la kashi omesu le shitaka kufambe ni ka malanga lawa ingaka wana Daniel Chapu avula le shaku kwa la kashi omesu kutakala pinzu ramasimu kutani akwavila shitsungu kuwa shitivonele ikuwa shidrala amidralu le inga kotaka kuwa itisela kashi omesu aminu kufuya shifuyu le shishu inga kotaka kuwa itisela kankama waku yisa Daniel Chapu avula le shaku indela le ashitsungu shitashkota kuwa shivekisa shakuja ni matamela manena kuwa shinga kule ntala fomenika nkama wa shuomisu lo utsinelaka uvitaniwaka fenomeno El Nino.
5: Temos que nos preparar.
6: Fanele kuva hiti bekisela
5: como povo
6: tani xitsungu.
5: Por um lado
6: hitlhelo byin'wana
5: criarmos aqueles animais que resistem à seca
6: hi fuya a swihasi leswi swi tiyiselaka a xiwomiso
5: como cabrito
6: fana ni timbuti
5: e outros animais
6: ni swin'wana swihasi
5: também
6: na kone
5: cultivarmos
6: Hidzima.
5: Aquilo que resiste à seca.
6: Hidzima leshi swijaliwa ku leshi swi tiyiselaka a xihomiso.
5: Como castanha de caju.
6: Kufana ni tinkarosi.
5: Fazermos horta em casa.
6: Hi hamba ambi kanteru yezu
5: amakaya. Cada família uma horta.
6: Ndangu ni ndangu uva ni tikanteru kaya.
5: Porque com água em casa.
6: Hikusa loko hini mati kaya.
5: Nós vamos poder regar.
6: Hi ta swi kota kuva hi cheletela.
5: E termos caril.
6: Hi va hi kuma swa muzu.
5: E o pouco dinheiro que temos.
6: Hi mali yitsongo leyi hi nga na yona.
5: Vamos comprar arroz.
6: Hi ta xava mimpunga.
5: Farinha.
6: Ampupu.
5: E outras coisas.
6: Ni swin'wana ni swin'wana.
5: A água que temos.
6: Amati la wenga na wone.
5: Se tivermos furo avariado.
6: Loko hini xi hlobo lexi xi honekiki.
5: Temos que trabalhar para reparar os furos avariados.
6: Jeka hitiza akuba elungisa swigwedlo leso.
5: E outras medidas que precisamos de tomar agora.
6: Ni swin'wana leswi fanele kuva hi swi landza sweswi.
5: Para prevenir que este fenômeno nos afete. Então, esta seca.
6: Xi leso a xiwomiso lexi.
5: Nós só precisamos de tomar medidas.
6: Hini ho fanele kuva hi sekeleka hi tilwela.
5: Como tomamos medidas para COVID?
6: Sangue leswi hi nga tilwela ka mavabyi ya COVID.
5: Estamos aqui vivos.
6: Hi nga lani hi hanyaka.
5: Como tomamos medidas quando houve cheias?
6: Hi laha hi nga tilwela kama ku nga va ni tala ka mati.
5: Estamos aqui vivos.
6: Hini lava ha hanya.
5: Quando tomamos medida também quando houve ciclone?
6: Hi fanele leswi hi nga tifikela loko ku tlhasi ankameni wa swivunguvungu.
5: Estamos aqui vivos.
6: Kutani hali ko ha hanya.
5: Então esta seca que vem,
6: kutani xiwomiso lexi buyaka leswi swi nga xalisima i kuve hi fana hi tibekisela hi va hini hi tivhikelaka.
4: Daniel Chapu sungula wa unharhu lweyi a riendzo rakwe xifundzankulu Maputsu na riendzo a nga ta ri kongomisaka ku ya fika wa wuntlhanu lomu a nga ta pfuxelaka handleni ka matutweni a kunguhataka wa wumune lweyi a pfuxela a xifundza xa Bohwana na Manyisa ku va hi wa wuntlhanu a ta tirhela a xifundzeni xa ka Matsolo.
3: Alistele umanyisa usukela le matutwini shunza nkulu Maputo. Loko chapela ya tikweni la Afrika Dzonga hikuma mangwavula ka swaku a urengeli la tikuleliya likarili tsatsiya kuvexa ntla ku endliwa uxopaxopi mayelano ni vugevenga le endlekeke la ku dlawa ka vanhu Eduardo Figurão.
7: Murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a leleta leswaku maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vanhu va rhamba la xisati, mhaka leyi vonekaka muganga wa Cape Town Park ni kun'wana exifundzankulu xa Gauteng. Eka tsalwa li paluxiweke tolo, Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a dumbisa leswaku maphorisa a ma fanele ku rhula na ma nga si na khoma lava lumbetiwaka eka vugevenga lebyi. Nakona a dumbisa leswaku tiko la Afrika-Dzonga hi leli li lavelelaka ni ku xixima a timfanelo ta vumunhu ngopfungopfu ta vanhu va rhamba la xisati na hambi tintombi. Swiboho leswi swa Cyril Ramaphosa swi humelele siku leri maphorisa ma tiviseke leswaku kusukela hweti ya Mawuwana nga Jude lowu a hundzeke a ntsengo wa vavasati lava dlaweke ku ya fika sweswi se wu tlakukile wu fika ka 5-2. Hinkwawo va kumiwini lava nga na timpahla ta ku enela emuzimbeni. Maphorisa ma vula leswaku ma karhi ma secha ku tiva leswaku i mani kumbe i va mani lava endlaka evugevenga lebyo. Kotolo, ntlawa wa mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga a wu rhangeriwa hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa Mbulumuzana Philos Kachalia wu ve ni nhlengeletana lana wu yamukeleke mahungu ya ku entelela mayelana ni ntirho wa xisencha wu nga karhi na wu landziwa. Ku ya fika sweswi ku yo khomiwa munhu wun'we ntsena xungetana ni wansati wa ku sungula dlaweke hi Mawuwana a hundzeke. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figueroa.
3: Mukumbisi wa ntsindzi wa vandla la Frelimo lomu xifundzankulu Gazam a komba ku tsaka kulani ka ku va ku tlakusiwa a ntwanano ndzeni ka nhlangano lowu Boniface Novela.
8: Murhangeli Nandza wa ntlawa wa ku huma ntsindzi wa vandla la Frelimo ku ta seketela xifundzankulu Gaza a ndhundhuzela ku tiboha eka swirho swa vandla leli ka ku yisa mahlweni ntwanano atikweni ni ku va ku vumbiwa swirho swa vandla leli kusukela emigangeni swa nga ndlela ya ku va ku tlakusiwa a wu kona bya vandla la Frelimo. Nelson Muyanga a vulile leswaku xifundzankulu Gaza i nhenha kambe xikombikiso xa dzira la bandla la Frelimo ku va ku vumbiwa tindlela ta ku a va na tiko hinkwavo va kumeka swin'we eka ku lwisana ni ku helisa ahusiwana leswi a nga swirhalanganya swa bandla leli eka malembe mataka. Muyanga a sili emarito lawa wa sithathu lweyi dropeni la ka ncenca eka vakoli va mahungu ndzeni ka ku va ata simeka a hofisi hi ximuxa xifundzankulu Gaza la ku lulamisela gotsovunyani ya uchumi na naru ya bandla la Frelimo yi nga ta va kona lembe letaka a Nampula. A vulile leswaku xifundzankulu Gaza ma kona matshamelo hinkwawo ya ku va a hofisi leli li sangula a ku tirha ku lulamisela egotsovunyani ya le Nampula hambi ni ku lulamisela a ndzeni ka bandla la Frelimo a ku va ku ni a ku khetiwa a swirho leswi swi nga ta kombisaka bandla leli le Nampula ntirho wu nga ta va u landziwa kambe hi masiku wa lembe leli litaka. A vulele kambe leswaku a ku va ku pfuxetiwa swirho swintshwa swa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza kusukela ntsindza ntirho lowu na wona wu nge ve kona hi kusukela eka swirho swi kombisaka bandla hi ximi xifundzankulu Gaza swi kombisa a nhlengelo ni ku patsana eka swirho hinkwaswo swa bandla leli a ku va ku pfuxetiwa a xidemokrasiya ni ku patsana eka swirho.
9: E Gaza, tal qual como dizemos que é quilômetro zero, é aqui onde temos que mostrar o exemplo da nossa democracia. É aqui onde temos que mostrar o exemplo de quão os moçambicanos estão unidos, o quão os moçambicanos sabem trabalhar em conjunto e que as questões de adversidades fazem parte da vida normal. Não podemos nos degladiar apenas por diferenças de opinião, mas sim devemos estar sempre unidos na mesma direção. E, acima de tudo, a unidade, crítica a unidade, é muito mais importante consolidarmos esse princípio.
8: E Maritu e a Murangeli Nandza, wa ntlawa kumantsindza eka tiko hi bandla la Frelimo ku ta seketela xifundzankulu Gaza, Nelson Muyanga na vulavula wa sithathu lweyi dropeni la ka ncencai a ku simekeni eka hofisi hi ximi ya xifundzankulu Gaza ya ku lulamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi vekisiweke ku va kona lembe letaka le Nampula.
3: Kama kwa kwa shunzeni, shakimandlaka zilimu shunza nkulu gaza mkukari kuyakiwa munti wavudai lo unga tatla usaka amintiru ya shengilishika vatsami tiku mgangeni luhuya Rushdie Botela.
10: Kutila ntano makulu ya vanyi va mganga wa Ashila Tanyani nukurulingwe ni ntano wa mazana shikani kisusha makuwa kwa shikani shikama ndlakazi. Ile mangatababa afune kwekula kamitiru ya davudawi kukulikitiwa ndavule yana ika shpirita shintra. Nakuna shpirita lishita kuna shiekiwa na shita katumalita kutula kumira magidi na mambiri na irukupa shita ba shikama kwekiwa kwa fika kusungune nika ngweti ya novembro le atunzekelaku. Ungule ribe iritipisi wa Radio Msabiki mrangiru watan kungu watu nuya kikama ndaka esplotu bila luavula kulitua kuba shbelele lishishita vana shinkela amintiru ya kwela na nikubaku ya mkiluwa vana tiku kata kupuluka hambi ishingwani plotu bila atamsala kambi lishua kuba shbelele shashila tinyani shita vana shirishpun shkuluku mangupu shunane kusa shitungusha mkangalu ya na ashita na shigiga ula makerekeni kuba shkongo mashika nikisusha makwakwa nambi intinza wa shufunza shakama ndaka kuba shkuma kuyamkeliwa
11: mailani ni shibedlela leshi shi yakwako kaloka ndadi la shilatanya na posha dimsiu la makwako yatsemba swako shita beneficiara cerca de 6.504 wavanu patsama ko kamgangalo yana ni vanwanyani vataku hi mapova sao lawa mangokona ka vizinya mawayela a xitshungu swoswi xi famba a makilometro ya ku yandza ngopfu ma 20, 10, 15 ate 30 kilometro xi ya famba xitshungu na xi lava xibedhlele maji ya tshembaku ate ku sungula ka n'hweti ya novembro xi nga ta helaku xibedhlele a xitshungu xi ta pumba a mangwa ya ku famba vamamani lava ku tika va ta pumba mangwa ku famba ra va ta kota ku kuma a xibedhlele
10: Maritu malubaku mrakili watankungu watu nuwe yake kama ndlaka splot bile loko wavula vule kwa kwa kashi perita sha tipuloj aka mkanga wa shilatanyan shikana kisu sha makwa kwa.
3: Ika dizani jura ishina 11 minutu shi falankarilo wa mahungu ilama vula kwa shaku valanzwa mtlangu ya kutisa miri kagaza va kombela okusekitiliwa ishtiro ambi hiti male kashi ngilishi shikombelo shikongo msueke ka sekretaru jeral wa vandla la frelimu Shakil Abubakar Mburi Makaringi
12: sekretaru jeral wa vandla la frelimu a tsatsia a vachai kuva vatilula misela njelena kuva vakuma shifunu leshi amfumu unga karu ushikongo misa kuka ntlawalo ishi mshatiku Shakila Abubakar avula leswa ku amfumu kumebanya la frelimu laswi tiba leswi a vachai vatanga nakana sona swanga swikarato kolo mshifunza nkulugaza nuko katiku inkwalo kasi ahlulelo ingaba kuntsena avachai ili lava vatululamiselaka ingaba imintlawa kumbe mintlangano kuva vakuma axipfunu lexi amurhangeli lweyi wa ta politika a vulavula ugan'weni kuka liyenzo la masiku manharhu a leyendleke a xifundzankulu gaza lana hi tlhelo rin'wana a veke a tshembisa leswaku afrelimu xikarhi kuka mfumo wa tiko hi lowu u nga karhi u yisa mahlweni a makungu ya ku va ku seketeliwa a vachayi lava i nga vona a vandunduzeli vakulu va matimu ya atiko kumbe a ntumbuluko
13: Ouvimos o músico, falava da possibilidade de gravar os seus discos. Através do Fidel, é possível montar um estúdio de gravação. Além de ser fonte de renda para si, para os outros músicos. Então existem ferramentas aqui para podermos ajudar.
12: Secretário-Geral, o Frelimo Shakil Abubakar loko abanjeve kumbe kutsatsia avachai ngelena kuva vatululamisela inga hava hi mintlawa kumbe ntlangano kuva va kuma nseketelo wa mfumo ngelena kuva va yisa mahlweni hi ku hetelela a mintirho kumbe a wuchayi ku xifundzankulu gaza kumbe atikweni
3: alimtirhisankulu ri Roy Makaringi kasini mahungu ma vulaka swaku vachayi ilava valava kukuva va seketeliwa kulandzeni ka mintirho ya vona intale musito rendzeka hikemtakola nkarhi lowu wa mahungu ya xifundza nkulu gaza presidenti Daniel Chapo atsatsiya a vatshamitiku kuva va tivhikela ka xihala xitaku hikuva va byala a timbewu tisikiselaka ka dyandza a siya ntsatsiyo lowu nyamuntlha matutwini ku sunguleni ka liyenzo la ntirho la masiku manharhu ya xifundzankulu Maputo Nekunavo itsandavuti mahungu mavulaka swaku kama kwa kwa shunzene shaka mandlakazi kulomu shunza nkulu gaza ukarikula kuyakiwa munti wa udahi ungatatla kusaka a lisima labatsamiti kukashengileshi amgangeni luya wa shunza nkulu gaza letintingwana venhloko makata mahungu yenya munthu malomseko mathla mahlaiwa a Francisco Nsimbini Mariamu Ibrahimu ave kamchini lipelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Vim de Moraes, na 7 minutos. E aqui é cá Marungula, e aqui sou a Antena Nacional. E aqui é a Kemabula, com a Morangilu Antigo, a qualquer um com Bela Cachitsungo. Le Chaco, Xi Congoma, a Miminti. E a Tavia Banis, Cassi, Cuiá, uma. Cascarado, sim, né? Sim, Xingatsukaka, sim, Wonetera. Como Xingatsukaka, Xilino Kambanisaka, Avanatico. Cabo Lirkenha Munta, Kangula Muntio, Tavanis, de Matutuin, Ashfunzanculo, Maputo.
2: Biko wa shitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku shifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa. Kashifunza swa xikwalakwala na masingiri. Kuhomisa ka kutlula mpimo, swifunza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xikhumba swifunza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku homisa. Kaleti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kaleti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Yo, leyo ke ndzava hi hlonipheni ku va xi ala lexi xi nga ti xi ta karata ngopfu na 20 minutes ya loko tshe mso provincial di nyambani mso provincial di Maputo nkarhi lowu.
3: Chitiku cha dzongeni
4: muvulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21:10.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.

Mkisitorenzeka oyohoyo kati nhloko makamta mahungu ya shtiku sha dzongeni. President Daniel Chapo nyamuntha amatutwini shunzankulu Maputo ave atsatsiya vatsamitiku kuva vativikela ka xihala xitaka ikuva vadyala atimbe utisikiselaka ka janza na valonzo vota mati ni tindhawu lomu makaya. Maphoyisa kuvonlela ta mafambela a xitratwini le xifundzankulu enyambani hi lawa ma nga karhi ma tlakusa a mintirho ya ku va ma vonelela hambi ku va ma dyondzisa a vachayeli va mimovha leswaku va va famba endzeni ka nawu. Le ka makwakwa lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku landziwa a mintirho ya vuyaki la muti wa udayi. I muti wa udayi u nga ta tlakusaka alisima lava tshamitiku ka xiyenge lexi amugangeni luya. Vambileli ilava vanga kariva kombela kuwa vasikiteliwa ishtiru shaku hambana hambana ambi itimale lesha kuwa vakota kulanza kwazi amitiru ya vona. Ishikombele shikongo msuwa kikuwa sekretari ujeral wavandla la filimu Shakil Abu Bakar Kalienzo alendeleke lumushunza nkulu Gaza. Leti inti nguandi ilto kumakati tinga tati sanzavitu wako ka mahungu ya shtiku shadzungeni kungalikale yan matreni ulunguloka na hina.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Biko washitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

Teresa, nanga tsa Eugène Mukhabele. Afambi kuta ifikisela ke ngaka 21 na 30 minutes kutani kambi ra kuva ikufikisela mahungu ndzeni ka xitiku lexi xa Dzongeni. Vungiseri byinene.

0: mwingisitio kurenzeka hoyo hoyo ka nungoloko wa mahungu ya shtiku shazongeni. Mbrengi luati kuwa atatsewa tsamiti kulesha kuva va lonzovota ati ndao vangana tona ambima atilo makali shakuva vatifikela ka shihala shitaka ekubinzula shakuja. Mapoisa ya kufondela mafambela shitratuini shifunzankulu inyambane makari matlakusa antiru wovoneleli ni kujunzisa avachayeli vamimova. Litinti mwani nilako makamu tama hungu ya nyamunta maungu mala msuwe kima tala mahlaiwa Francis Kunsimbini Mariamu Ibrahimu akamichini na Elkari ikunafilela Wing City linene. Mringi luatiku atatia vahanyi va Lumsambiki kuva vativikela kashihala ishtaka mikuva vadralati mbeo tisikiselaka kajanza na valonzovota mati ambiti ndau lumakaya. Mringi luatiku avula vula nyamunta ama tutui nishifunzankulu maputu kusanguleni kalienzo la masiku manaru. Yetelelo walanzela ni mtirisani kuluri Stelio Manyisa.
1: Mrangeli watiku basopisa shitsungwe kwa la kashi omesu le shitaka kufambe ni ka malanga lawa ingaka wana Daniel Chapu avula le shaku kwa la kashi omesu kutakala pinzu ramasimu kutani akwavila shitsungu kuwa shitivonele ikuwa shidrala amidralu le ingako taka kuwa itisela kashi omesu amini kufuya shifuyu le shishu ingako taka kuwa itisela kankama waku yisa. Daniel Chapu avula le shaku indela le ashitsungu shitashukwata kuwa shivekisa shakuja ni matamela manena kuwa shinga so kolo intala fomenika nkama wa shomiso lo utsinelaka uvitaniwa ka fenomeno El Nino.
2: Temos que nos preparar.
3: Fanele kuba hiti bekisela
2: como povo.
3: Tanishi tshungu.
2: Por um lado.
3: Hitlelo dzinwana.
2: Criarmos aqueles animais que resistem à seca.
3: E fuya ashazi leswi switiselaka a shomiso.
2: Como cabrito.
3: Fana ni timbuti.
2: E outros animais.
3: Nishinwana shehazi.
2: Também.
3: Na kone.
2: Cultivarmos
3: Hidzima.
2: Aquilo que resiste à seca.
3: Hidzima leshi, shijaliwa ku leshi shitiselaka a shomiso.
2: Como castanha de caju.
3: Kufana ntinkarosi.
2: Fazermos horta em casa.
3: Hamba ambi kanteru yezu
2: ama kaya. Cada família uma horta.
3: Ndangu nindangu ubandi kanteru kaya.
2: Porque com água em casa.
3: Hikusaloku hini mati kaya.
2: Nós vamos poder regar.
3: Hitashikota kuba hicheletela.
2: E termos caril.
3: Hiba hikumasha muzu.
2: E o pouco dinheiro que temos.
3: E mali tsongule hingana yoni.
2: Vamos comprar arroz.
3: Hitashaba mimpunga.
2: Farinha.
3: Ampupu.
2: E outras coisas.
3: Nishinwana nishinwana.
2: A água que temos.
3: A matila wengana wone.
2: Se tivermos furo avariado.
3: Loko inishi hlobo lesishone kiki.
2: Temos que trabalhar para reparar os furos avariados.
3: Jeka hitiza akuba elungisa swigwedlo leso.
2: E outras medidas que precisamos de tomar agora.
3: Nishinwana lesifana kuba hisilandza sosu.
2: Para prevenir que este fenômeno nos afete. Então, esta seca.
3: Shileso ashwomisi lesi.
2: Nós só precisamos de tomar medidas. Como tomamos medidas para COVID?
3: COVID?
2: Estamos aqui vivos. Como tomamos medidas quando houve cheias? Estamos aqui vivos. Quando tomamos medida também quando houve ciclone? Estamos aqui vivos. Então, esta seca que vem.
3: Kutani, shuomi se leshi buyaka. Leshi shinga shalsima ikube hifana hiti bekisele. Iba hini hiti vikelaka.
1: Daniel Chapo sungula wa unarului arienzo rakwa shifunzankulu maputu. Na arienzo angata kongo misaka kwa fika wa unthanu. Lomu angata pushelaka andeni ka matutweni. Akungu ataka wa unmune lwe apushela ashifunza sha Bowana na Manyisa. Kubai wa unthanu atatirela ashifunzeni shaka Matsolo.
0: Mkumbisi wa vandla ntinza la Frelimo lomu shifunzankulu Gaza akomba akutsaka mikulani kakuva kutlakusiwa Antwananu nzeni ka nthlangano lowu hi mahungu matsatsatiwa ke mutirhisani kulori Bonifacio Novela.
4: Murangeli nandza wa ntlawa wa ku huma ntsindza wa vandla la Frelimo ku ta seketela xifundzankulu Gaza andunduzela kutiboha eka swirho swa bandla leli ka ku yisa mahlweni ntwanano atikweni ni ku va ku vumbiwa swirho swa bandla leli kusukela emigangeni. swanga ndlela ya kuva ku tlakusiwa au kona bya bandla la Frelimo. Nelson Muyanga avulile leswaku xifundza nkulu Gaza e nena kambe xikombikiso xa dzira la bandla la Frelimo kuva kuumbiwa tindlela ta ku avana tiko hinkwavo va kumeka swin'we eka ku lwisana ni ku helisa ahusiwana leswi a nga swirhalanganya swa bandla leli eka malembe mataka. Muyanga a asili emarito lawa wa sithathu lweyi dropeni la ka ncenca eka vakoli va mahungu ndzeni ka ku va a ta simeka a hofisi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza la ku lulamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi nga ta va kona lembe letaka a Nampula. A vulile leswaku xifundzankulu Gaza ma kona matshamelo hinkwawo ya ku va a hofisi leli li sangula a ku tirha ku lulamisela egotsovunyani ya le Nampula hambi ni ku lulamisela a ndzeni ka bandla la Frelimo a ku va ku ni a ku khetiwa a swirho leswi swi nga ta kombisaka bandla leli le Nampula ntirho u nga ta va u landziwa kambe hi masiku wa lembe leli litaka. A vulele kambe leswaku a ku va ku pfuxetiwa swirho swintshwa swa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza kusukela ntsindza ntirho lowu na wona wu nge ve kona hi kusukela eka swirho swi kombisaka bandla hi xiyimo xifundzankulu Gaza swi kombisa enhlengelo ni ku patsana eka swirho hinkwaswo swa bandla leli a ku va ku pfuxetiwa a xidemokrasiya ni ku patsana eka swirho.
5: E Gaza, tal qual como dizemos que é quilômetro zero, é aqui onde temos que mostrar o exemplo da nossa democracia. É aqui onde temos que mostrar o exemplo de quão os moçambicanos estão unidos, o quão os moçambicanos sabem trabalhar em conjunto e que as questões de adversidades fazem parte da vida normal. Não podemos nos degladiar apenas por diferenças de opinião, mas sim devemos estar sempre unidos na mesma direção. E acima de tudo, a unidade, crítica a unidade, é muito mais importante consolidarmos esse princípio.
4: E Marito e a Murangilinanza, o Antlawa Kumantzinza, eka Tiku Ribanda, La Frelimo, Guta Seketela, Spunzan Kulugaza, Nelson Muyanga, na Vula Vula, o Astatulue, Dropen, La Ganchenchai, a Kusimekeni, eka Ofisu, Ishimile Shifunzan Kulu Gaza ya kululamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi vekisiweke ku va kona lembe litaka le Nampula.
0: Maphorisa ya ku vonelela mafambela xitiratwini xifundzankulu Inyambani ma karhi ma tlakusa ntirho wa vuvoneleli hambi ku dyondzisa a vachayeli va mimovha Arimindu Masingi.
6: Amaphorisa ya ku vonela hi ta mafambela manene lomu switratwini lomu provinsi ya Inyambani hi lawa ma tshingisaka lomu xikarhi ka vhiki legi a ntirho wa ta ku vonelela swin'we ni ku nyika gonzelelo ka siku a vachimbeli va tiva ku xixima kutani ku hlayisa a nawu leswi vulaka hi ta mafambela lomu switratwini. Diocleciano Matsimbi wa laha usikinika maphorisa hi karhi a veketa ku vonelela hi ta mafambela manene lomu switratwini ivi a hlawuta leswaku ka vhiki nga unza vakona vachembele lava vangave vakunwa na vatsutsumisa hitamu a mimovha yabyi hambeni lava va kukutlela mabyala va ya va khoma a mimovha hikwalaho vakona vangave va tekelwa a mapasi yabyi.
7: Vavikilege sechile a 137 wa mimovha kasi a 45 wa yona yi khatisilwe hikuve yi kun'wana yi karhi yi hundzisile a ntsengo wa mazambu hi ka timhaka ta kunwa ka mabyala hi mahele mintirho 14 kasika kubini munu kusechilwa a 59 wa vachembeli a 9 wa vachembeli va suselwe makarta laha ka kukunwa na vapopiwilwe kasi na vahelaka ku chembela a mimovha hi leti kunene hi nga hlangana nato.
6: Ku vulavula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi tlhari ya laha maphoyiseni na yi tivaku hi ta gonzelelo ya ta mafambela manene lomu switaratwini na yi tiva hi kan'we leswaku lomu ka vhiki galegi gi tsutsumaku a maphoyisa hi ximu xa tigongo ka Mozambique ma lomu ka vhiki ga ku hlohotela ku a xitshungu xi tiva a ku tsemakanya maruwa hambi vachembeli va tiva a ku chembela mimovha yabyi ina kulori.
0: Arimindu Masingi aya mahlweni ni mahungu mavulaka swa ku vanhu vambirhi va mandleni ka ta vuthethisi dropeni la Mashishi hikuva va lovolisi na nyana na nge si fikeliwa hi ntanga.
6: Vanhu vambirhi hi lava va kumekaku mandleni ya vuthethisi leswo a dropeni ga Machichi kasi ku va ta ve va tihlamulela hikwalaho ka ku nghana va tinghenisele lomu ka ku lovolisa a nhanyana ntanga na yi nga woni. kulauliwa hi nuna zwimwe ni papai wa nhanyana loyi hungu giviginyikiwa ka mutirhi wa Radio Mosambiki ha Atija Kasimu na ku hi procurador chef wa provincia ya Inyambani loyi a te ku ngalo a papai wa nhanyana loyi a nga vi a lolusiwa i ginyo tisile leswaku hakunene a bava loyi wa mwana wakwe munhu wa hombe va nga vi va thembisana zo karhi na va ta cincana hi n'wanana a hungu gizwi ri gichikela lomu tindleveni ta wurhangeli hikwalaha ka kecho yi nga vi ya chiliwa hi xitshungu na karhi a hlawuta Atija Kasimu a tingalo ku languteriwe maqhinga ni tindlela ta kula ku kola lisini ka leswi swi nga vi swiwuliwa sweswo a tsumbuleka ku ina bava loyi ivi a lolisa a n'wana hikwalaho wubihi ndzeni ka nawu va ta vi va thetisiwa.
8: Está em prisão preventiva o suposto marido e também
6: ah, nuna
8: o
6: loi,
8: pai da menor.
6: Anga o pai que entregou na menor para um casamento prematuro. Papai
8: achamos
6: que houve
8: aqui
6: nao,
8: um acordo entre o pai da rapariga e o suposto marido. Mas o suposto marido não cumpriu.
6: A baba loi e a lolisa nwanana na vatimbisana zvo karhi ni loyi wa mwana wakwe makunu ka ku thembisana gabyi a mwani a nga nanga humesa leswi va nga sina mabulini hikwalaho bava a chela kecho na ku xitelana ni xitshungu loko mhina kota maphoyisa u thetisi hi kona hi landzelela mhaka leyi na mata tihlamulela
8: encontram-se em prisão preventiva enquanto o processo prossegue os seus trâmites legais e instrução.
6: Atija Kasimu, procuradora-chefe wa provincia lomu a Inyambani na karhi a hlamusela xungetano hi wubihi leyi gigimahekileku adoropeni ka machichi laha bava ni mwani va to tihlamulela hikwalaho ka ku tinghenisela lomu ka ku lolisa nhanyana danga na yi nga voni.
0: Loko hi tsutsuma hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga hi kuma lama vulaka swaku vurhangeli atikweni leliya hi leli i lavaku ku va hi xihatla ku endliwa mintirho ya xisencha hikwalani ka ku dlayiwa ka vanhu vubihi leyi endleliweke a ndhawini liyani ya tikonkulu Afrika. Mahungu ma tshandzatiweke mutirhisanikulu ri Edward Figurano.
9: Murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a leleta leswaku maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vanhu va rhamba la xisati mhaka leyi vonekaka muganga wa Cape Town Park ni kun'wana exifundzankulu xa Gauteng. Eka tsalwa li paluxiweke tolo Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a dumbisa leswaku maphorisa a ma fanele ku rhula na ma nga si na khoma lava lumbetiwaka eka vugevengu lebyi. Nakona a dumbisa leswaku tiko la Afrika-Dzonga hi leli li lavelelaka ni ku xixima a timfanelo ta vumunhu ngopfungopfu ta vanhu va rhambala xisati na hambi tintombi. Swiboho leswi swa Cyril Ramaphosa swi humelele siku leri maphorisa ma tiviseke leswaku kusukela hweti ya Mawuwana nga Jude lowu a hundzeke a ntsengo wa vavasati lava dlaweke ku ya fika sweswi se wu tlakukile wu fika ka 5 na 2. Ku hinkwawo va kumwini lava nga na timpahla ta ku enela emuzimbeni. Maphorisa ma vula leswaku ma karhi ma secha ku tiva leswaku i mani kumbe i va mani lava endlaka a vugevengu lebyo. Kotolo ntlawa wa mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga a wu rhangeliwa hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa Mbulumuzana Philos Kachalia wu ve ni nhlengeletana lana wu yamukeleke mahungu ya ku entelela mayelana ni ntirho wa xisencha wu nga karhi na wu landziwa. Ku ya fika sweswi ku yo khomiwa munhu wun'we ntsena xungetana ni wansati wa ku sungula dlaweke hi Mawuwana a hundzeke. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi yingeleke Eduardo Figurão.
0: Loko hi vuya lomu tikweni hi tlhela hi rhamba mutirhisanikulori Armindo Masingi ni mahungu ma vulaka swaku vurhangeli la miganga xifundzeni xa Vilankulu n'walungu ka xifundzankulu Inyambani li komba ku tsaka hikwalani ka ku phalalisiwa ka mati magezi swibedhlela ni vutirhisi lagaxi.
6: A mutirhi wa Radio Mosambiki yi vi yi bula le ka Vilankulu ni mun'we murhangeli wa muganga laha doropeni ka la ka Vilankulu loyi a te ku nga lowu a ku se ve ni xikhalo leswo hikwalaho ka ku nghana a magezi ma karhi ma chikelela ka vonkhe. Ina va kona lava hakeleriwaku ka ni leswi a ku tala ka vahanyi va ma kuma magezi va ma kuma mati a swipitali amiri yikona wun'we ni wun'wani wa tshika wu kiyela a moya wa mbawulo na wonawo wu kona kani leswi wa ha kiyela ku chikela ka van'wani
10: avitinzi nasi antoni kontini a magezi ya ku wona hi wona a ku rekela mari yi tshamelaka swilo porke kota tiko yi nga gahomba nompodi ku hohlweni hi vini magezi maxi magezi ma kona lomu ka vulakulu wa famba a teka vamakunyi a teka va chiphongo a ku hlawuta ku xurha kohle magezi ma kona so ke a hi si yikwana hi nga ta kwana kota tiko maxi magezi hi nawo
11: ya hi laha ka agaji leyi ya ku yi vekiwe lomu mitini ya vanhu n'we tlhelo ma yi kuma ma yi tirhisa
10: prenkwanti hi gaji hohlweni a hi si yi kuma ndzi nga ta hemba porke lava to byi bya swindzorolaku leswi va ta ku i vyangana hi yena ja alakanyaku hohlweni na hohlweni a hi si yi kuma gaji maja gaji yi kona lomi mimitini ya hina maja yi si yikwana gaja gaji ya ha lavekaku ngopfu ku yi famba maja xivangelo xin'wana xi karataku matshamelo ya marhuwa ya hina porke gaji ga karata ku khwatsi yi nyoka hi lava ku famba khwatsi hi marhuwa maja gaji yi kona maji ga hi ni falta gaji paraku a komporeka tihunyi ta kala a tihunyi ta durha majiko hi gaji ka facilita leswo tala
6: mun'we ka varhangeli va miganga a doropeni ka le ka vilakulu n'walungu ka provhinsi ya Nyembani na a karhi amba mahungu manene swingetano hi ta magezi moya wa mbawula mati swin'we ni swipitali
0: ka makwakwa xifundzeni xa ka mandlakazi lomu xifundzankulu gaza ku karhi ku yakiwa a munti wa wudayi lowu ku vuliwaka swaku u ni ntikelo ngopfu swinene a ku tlakuseni ka lisima lava tshami tiko mugangeni lowuya mahungu ma taka ni mutirhisanikulori Rushtino Botela
12: ku tlula ntlhanu wa makhulu ya vahanyi va muganga wa xilatsanyani nikhuru lin'wani ntlhanu wa madzana xikanekiso xa makwakwa xifundza xa ka mandlakazi hi lava nga ta va va pfuneka hikwalaho ka mitirho ya davudavu hi ku khoneketiwa ndhavu leyana eka xipirita xintshwa nakona i xipirita lexi taku na xiyakiwa na xi teka timali ta ku tlula 10,200 na i ri ku va xi ta va xigama ku yakiwa ku ya fika ku sunguleni ka n'hweti ya November loyi a tshundzekelaku hunguleli ri va yi ri tivisiwa radio Mosambiki murhangeri wa ntankunguhato ni wuyaki ka mandlakazi Plot Bila loyi a vulaka leswaku va xibedhlele lexi xi ta va na xinyikela mintirho ya ku yelana ni ku va ku yamukeliwa vana tiko ka ta ku pfuluka hambi hi swin'wani Plot Bila a hlamusela kambe leswaku va xibedhlele xa xilatinyani xi ta va na xi ri xipfuno xikulukumba ngopfu swinene hikusa xitshungu xa muganga lowuyana a xi ta na xi gagawula makerekeni ku va xi kongoma xikanekiso xa makwakwa nambi hi ntsindza wa xifundza xa ka mandlakazi ku va xi kuma ku yamukeliwa
13: mayelani ni xibedhlela lexi xi yakiwaku kaloka ndlali la xilatanyana poxa dimisivi la makwakwa ya tshemba swaku xi ta beneficiera cerca de 6,000,000 wa vanhu va tshamaku ka muganga lowuyana ni van'wanyani va ta ku hi mapovha sawu lawa ma nga kona ka vizinya mawayela a xitshungu swoswi xi famba a makilometra ya ku yandza ngopfu mavhinti dez 15 ate 30 km xi ya famba xitshungu na xi lava xibedhlele maji ya tshembaku ate ku sungula ka n'hweti ya November xi nga ta helaku xibedhlela a xitshungu xi ta pumba a mangwa ya ku famba vamamani lava ku tika va ta pumba mangwa ku famba ra va ta kota ku kuma a xibedhlele
12: marito malebaku murhangeli wa ntankunguhato ni wuyaka eka mandlakazi Plot Bila loko a vulavula ku yakiwa ka xipirita xa tipuloxi aka muganga wa xilatsanyani xikanekiso xa makwakwa
0: mfumo wa tiko u karhi u lavetela tindlela ta ku yantwisa a swikarhatu swi nga tumbulukaka hikulani ka ku cinca ka tinguva hi mahungu ma tshinzatiwaku ha Veronica Sidumo
14: mfumo wa tiko u karhi u lavetela tindlela ta ku va ku pumbiwa timhaka ti vangiwaka hikwalaka ku cinca ka matshamelankama ti vonekaka ka masiku lawu gamu hikwalaka swona tinhlari ta xiyenge lexi hi xiyimo xa tiko ti tlhanganile wa wunharhu lweyi ya doropeni la ka matsolo ha ku va ti kombisa na wuntshwa wu yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelankama wu nga ta sivaka lowu tirhisiwaka na wu vumbiweke 30 ya malembe ndzhaku ku pfuleni ka nhlengeletano leyi mukombisi wa mfumo wa xiyenge xa ta misava ni tindhawu hi hanyaka ka tona Gustavo Jeje a vulile leswaku na wuntshwa wu ta tisa ndzeni ka swilo swo tala a ku pfuxeteriwaka mintirho ya vuvoneleli kun'we ni ku vekisa tshomba la tindhawu ti hi rhandzelaka nakona ku ta khatisiwa lava nga ta endlaka mintirho leyi hoxelaka meyi wa mbiyenti
15: da proteção do patrimônio ambiental, da prevenção e da precaução, a melhoria da informação sobre o ambiente, e a existência de sistema de monitoria, reporte e verificação na área climática e ambiental, mecanismos rápidos de resposta aos danos e aos impactos ambientais e a dissuasão das práticas nocivas através da criminalização das ações que causam danos ao bem-estar e à saúde pública.
14: Hi tlhelo lakwe murhangeri wa xiyenge xi hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelankama hi xiyimo xa tiko Sona Mwandu a tlhamuxele leswaku nawu lowu wu ta tisa nakona nhlamulo a timhaka ti vangiwaka hi vuceli bya misava bya handle ka nawu kun'we ni ku chimisiwa ka malwandle mhaka yi xikuvalisaka ka masiku lawu gamu
16: ke para podermos trazer essa robustez de presença no terreno para poder controlar e monitorar as atividades de mineração de forma sustentável. Esta lei também traz obrigatoriedade dos que destroem o ambiente de poder repor, não é, as suas destruições no terreno.
14: Murhangeri wa xiyenge xi hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelankama hi xiyimo xa tiko Sona Mwandu ni tindlela leti tirhisiwaka hakuya ku antswisiwa timhaka ti vangiwaka hi ku cinca ka matshamela ya nkama.
0: Loko ya ha li ku xifundzankulu Maputo hi kuma lama vulaka swaku ku yimeliwa a 35,000 ku yimeliwa ku va 35,000 wa vanhu va kumeka ka nkhuvu wa nyama mugangeni wa magudu ya xifundzankulu Maputo. David Ntimani aya mahlweni ni mahungu lawa.
17: Ku tlula 35,000 wa vanhu va rindzeliwa ku va kumeka ka nkhuvu wa nyama u nga ta va ka kona a magudu a xifundzankulu Maputo. Kulu le nkhuvu u nga ta endliwaka ku heleni ka vhiki kusukela mugqivela a nga dzanawu fika ndzhati a nga Setembro na n'waka. Tani ku rungulaka André Ribeiro wa xiyenge xi hanyelaka ku tlakuxa ta nhluvuko wa vumabindzu hi xiyimo xa xifundza lexiyana. Nkarhi na kona murhangeri lweyi a tivisile leswaku ku ta va ni swibomba ni xitimela swi lomisiweke a ku va swi tleketla vanhu va ku ya enkhubyeni lowuyana.
18: Nkhuvo wu ta endleka hi leswi hi swi xuvisaka xiswona. Leswi hi nyimelaka swona ka nkhuvo lowu wa ku kulungela o ka ntlangu lowu wa nyama hi magudu hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli. Ku ta va ni a ku tlanga, ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la vufuyi. Hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la magudi. Hi ku landza ka mintirho hi ta va ni na swona a swakudya swa ku hambana hi ku hambana swi ta va swi swekiwa kola. Naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukezi. Hi ta va ni ntirho lowu na wona u to va wu endleka ntirho lowu a wu kobrariwi nchumu ku na loyi hakelaka pravu ya bukela kumbe a tlangela siku leli la nkhuvo lowu wa nyama.
17: Ribeiro a vule marito lawa mbirhi lweyi loko a ta va a bula ni vakweli va mahungu va Radio Mosambiki.
0: Igemeta nkarhi lowa mahungu na sense tela ma vulaka swa vayimbeleli hi lava va nga karhi va kombela ku va va seketeliwa hi switirho swa ku hambanahambana hambi hi timali leswaku va kota ku landza khwatsi a mitirho ya vona. I xikombelo xi kongomisiwaka ka Secretary General wa vandla la Frelimo Shakil Abu Bakar Kalienzo a le endleleke lomu xifundzankulu Gaza.
19: Secretary General wa vandla la Frelimo a tsatsiya a vachayi ku va va tilulamisela ndlela na ku va va kuma xipfuno lexi a mfumo wu nga karhi u xi kongomisa ko ka ntlawa lowu hi xiyimo xa tiko. Shakil Abu Bakar a vula leswaku a mfumo kumbe vandla la Frelimo la swi tiva leswi a vachayi va tlhanganaka naswona swa nga swikarhato kwalomu xifundzankulu Gaza ni ko ka tiko hinkwalo. Kasi a nhlulelo i nga va ku ntsena a vachayi ivi lava va tilulamiselaka i nga ha va hi mintlawa kumbe mintlhangano ku va va kuma a xipfuno lexi. A murhangeri lweyi wa ta politika a vulavula ugan'weni ko ka liyenzo la masiku manharhu a le endleke a xifundzankulu Gaza lana hi tlhelo rin'wana a veke a tshembisa leswaku a Frelimo xikarhi ko ka mfumo wa tiko hi lowu u nga karhi u yisa mahlweni a makungu ya ku va ku seketeliwa a vachayi lava i nga vona avandunduzeli vakulu va matimu ya atiku kumbe antumbuluku.
20: Ouvimos o músico, falava da possibilidade de gravar os seus discos. Através do FIDER é possível montar um estúdio de gravação. Além de ser fonte de renda para si, para os outros músicos. Então existem ferramentas aqui para podermos ajudar.
19: Secretário-Geral wa Frelimo Shakil Abubakar loko abandleve kumbe ku tsatsiya a va chaya ndlela na ku va va tilulamisela i nga hava hi mintlawa kumbe nhlangano ku va va kuma nseketelo wa mfumo ndlela na ku va va yisa mahlweni hi ku hetelela a mintirho kumbe a wu chayi ku xifundzankulu Gaza kumbe atikweni.
0: Mungisiti wa kurendzeka ige mtakola mahungu ya xitiku xa dzongeni. Avelhloko makama hungu wavula ka swaku murhangeli wa tiko a tsatsiya vana va le Mosambiki ku va va tivhikela ka xihala xitaka hi ku va va byala timbewu tisikiselaka ka dyandza na va londzovota mati ni tindhawu lomu makaya. Murhangeli wa tiko a vulavula nyamuntlha a ku sunguleni ka liendzo la masiku manharhu leswo na li sunguleke le matutwini xifundzankulu Maputo. Maphorisa ku vonlela mafambela xitratwini xifundzankulu Nyambane makarhi matlakusa ntirho wa xisentsha hambi ku dyondzisa a mafambela manene ka vachayeli va mimovha. Ka makwakwa xifundzeni xa ka Mandlakazi lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku yakiwa a muti wa wudahi lowu nga ta tlakusaka alisima la vatshamitiko amugangeni lowuya. Leti tin'wani a ve tinhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamisiweke matlhela mahlayiwa a Francisco Simbini, Mariam Ibrahimu, aveka ulunguloshi la marito ni mfumaulo. Lipelile.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichup.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modular.
3: Vem na 58 minutos, o local estava cá 22 horas.
4: Biko washi tsunzushu mailanu ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kale tiyelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi yi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas já tikwini nkwalu ya ka ta mafambela mani nesta radwini.
2: Ilo sinu mkisa tora tsekwa Radio Moçambique na iko yosele kano kono ko ulo uta kukuba uta nkela jont midanta mafambela madene shtaratuni ula ula kase ino kono kwa ata seguransa rodoviare nyamutaka uta kuna washiwa kusikala ayo misero provincial ya Gaza dropin laka njenja imelan kuba nukono kulo ukokoba ika mkiset lwe ay kumakwikola ka misero provincial ya Gaza maputu na nyambane nyamut itavaye bula na lui shupulashu Lui ingatawa ibula melanu ni interrogata kuwa ulanza kukuba kutawa kuvonelewa sudara tuin melanu kuwa kufikiliwa atumangu ingavata mimova ingava kambi ka sitututu ituwa kwa kona lesho kuwa mimova ndumu madropeni lumu tindawu kwa mbana para katona iva itala kambi revilu ilifuna kuwa luvoneliliwa swinyinge ilifu kambi swinyinge kuwa swivoneliliwa tuwa kona kambi lesho kuwa sitututu ilifu sitaku na surikona inkinke ingava kama teropa kwa mbana para kaona loko ifana nisalu mwishu nzangu lgaza kukumeka ku na kurina sitututu swinyinge sitaku na sitla katila wanu madropeni ya shokwe Si dropani ni sha masia nambi kono mudropeni la kanje njai. Kambike, sina resimangupu, sina yane ku mkiseti ukumeka na urayantle weka kuba utava utuwa lichwa kuba. Anga manti rumuni luvata kuna vaulanza kukuba kutava kuvikiru liwa ambi kusibisa lichwa kuba. Kuba na ufutumi lulinene. Luish Blush, yalosela, ingu inti rumu takumu ulanza tani mapulisa ya kubwondila shtaratu.
3: Asha sumuleku boy, iweka mapulisa shtaratuini. Porque acho que o van logo vai vana uma poesia, vai nisso sonipi, e vai tzaka, vai famba na vale seguro, mas lá vai me mova, vai nisso sonipi. E por isso, lomos mona, que logo famba me mova, logo famba mova, e logo famba com manda, uma poesia, não vai vana, vai chaveca uma gizi, vai chaveca uma gizi, ou tap. Engova, engova uma piscadeira, enquanto vou golan, chaco, e com uma poesia. Mas logo, ave malejo, logo... Bavana muna famba mala va ku tlhaveka magezi mutswatswatswatswa va tlhaveka magezi longo ku va njengo ku kuni mapoisa ngwata makona mapoisa vo mshamara tensaun para ini pra pumba a velocidade
4: kambe wona magezi lawa masa seka ku va komba na wona lo mstratweni
3: ina mapoisa tsaka purukuluku va dzelana hi vo magezi utswatswatswatswa va pumba velocidade purika mapoisa ku tala ka wona mai manyima la nga tala hi vanhu manyima la twa swakumela tinguzi selo ku va kahlula va gwelana ina mapoisa ya tsaka ina maphoyisa transport porque va pumba velocidade mas lexi nga kona kundawo ya kwa kukumeke maphoyisa loko nga kumeke maphoyisa ndawo leyo va pensa ka ka kunene strike bra va banda va chela move velocidade lela likulu porque a mi move ini limit ya ma velocidade ini swigava swa koxa ma velocidade alo tsongo ni velocidade lela likulu ku palalwa ombeni wa ukulu endawo loko va bona move na u panda entam ava tlhavikana magezi ngo ku vo gwelana swa kuni maphoyisa alwa baba alwa famisa ku move ata pumba a low velocidade
4: kambe malano ni ko fambiswa ka sututu twa ka kona itsimatsima dropela ka njenja le masia nambe isho ko tinda leti sututu sta kuna fambiswa ngopfu zwinene nda bona masiku lawa va tsaka na vatsuka va tikomba yingi vani xihantla ngopfu
3: altimaka ta xitututu ta hi khoma mbili na maphoyisa maxa swa ku hina maphoyisa swa hina hi nge swikoti i presijuntana ku ni n'wina va Radio Moçambique pura hi va tsatsiya ni vona va uvela va yingiseli va Radio Moçambique va swiyingisaka va hi pfuna ku tsatsiya lava xitututu porque lava u talaka xitututu ku talaka vona a va na makarta i vona a va hloniphi na wa xitarata a va hloniphi na wa xitarata porque a va u tiva va yanga xikolweni va pimisa swa ku xitututu a xi njhiriwi karta dikondusan a xi njhiriwi pasi la u fambisa mofu and down kombela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mi pfuna ku hi tsatsiya hi vona hi va vonelile hini ntamu sitereke usiku ni nhlekana maphoyisa a loko ma kuma mapurasa porque va talisa ku tshama usukwini va ku vo hamba a ntirho wona wa taxi usukwini endaw maphoyisa hembe bya swaku usukwini tenke va famba va va tsatsiya dos tres va ku va kumaka tenke va tsatsiwa swa ku tenke va famba kahle i lava hume va phontlaku nawu va khatisiwa u khatisiwa kwini kasi ka lava ku va ku va fambisa movha nga pfumalaku loko zo wena u famba hi xitututu na u nga na karta ya ku khatisa ta ku tsala hi ku kuteka hi ku pfalela jele va khatisiwa lava va phontlaku minawu na va tsatsisa dyondzisiwa swa ku tenge va famba xikolweni va susa makarta
4: kambe ka swithuthuthu hi leswi swi taku na swi susa mimfemulo hi xifaniso ka maputsu i munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xithuthuthu xin'we kasi kahlekahle loko mu kuma vanhu vanharhu ntirho lowu mi wu landzisaku hi wona
3: ka xithuthuthu a ya ha kuna hi bula na yena loko mi kuma lawa a lwa fambisaka xithuthuthu yena a mandaka laha ka xithuthuthu laya yo khoma ya peta jele a ka ha na ku hi mi tsatsiya swa ku nada trash trash nada u ta ku mi tsatsiya njhani u ta ku mi balayisa ngo thikiti puri kangana karta ja loko a ni karta hi ta bala lowo multa wena wa lota sound wa ku khalutisa a lota alengo va uvaluti ya yo xithuthuthu maxi loko a nga na kona nada ya ha na xipasi hi na maphoyisa so yo teka ya mi pfalela
4: ku ni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi vafambisa mimovha
3: kuni ku tikhoma lava ku fambisa mimovha va xaxiya minawu mpfhumamfumo hi langusa lava mimota lava swithuthuthu porque swithuthuthu swi nyingi lava makwenu va hina maxaka hina va famba hi swo swithuthuthu na va nga na makarta va ku vo tirha porque va pfumala yini a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yini a ni karta dikundzusawa
4: swivula ku maraid blog lawa hi ta ku hi mi vona mu ma endla ku hi le ndzhaku ka vhiki loko hi fana ni sambi hikwala nyongeni ka radio Mozambique ha tshuka hi mu vona mu va mu pimapima naswona hi leswi hlengelaka ngopfu swinene ka ku va ku va ni ku xixima
3: loko mi vona mimovha leyi ya maphoyisa mahindra hi rhendzelekela na va maphoyisa hi rhendzelekela nyimala hi ku lowu xixima ku vana va xixima nawu porque qualquer distração ku tsukuta nyana ku etlela nyana ku khohlwa nyana ku nga vuwa tentu xitaratwini u ta chayisa munhu i loko chayisa munhu lweyo u ta mi tshova minenge u ta mi dlaya
4: naswona swi ta va na xikhatisa
3: swi ni xikhatisa a ku na nchumu ta ximahaku xitaratwini na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximahaku xitaratwini loko u famba hi wo movha lowu wa ku duma u ta kuma xikhatiso
4: kambe marito mi navela ku masiya tanihi ndzatsiyo eka mixit
3: a vayingisi va radio Mozambiki swa ku gwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphoyisa wusiku ni nhlekani hi li kona xitaratwini na maphoyisa ya trans hi lwa ku vhikelela a wutomi la wena hi lwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena a xigwa xa wena nga movha i leswi swi pakelaka ndzeni ka movha a wutomi la wena wutomi i lin'we maxa hi nge ma heti ma-accident hi na voxe na mapolisa trans hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna a ku voka hi nga va ma-accident ku n'wina ku sungula mu xixima nawu mu kumprila leswi mu gweliwaka mapolisa trans ya swi tiva ku tala ka swona swa ku a ku famba xitaratwini u famba na wuxwelili maxa ku sungula ku yini u ku pumba velocidad loko u ze u pumba velocidad qualquer nchumu ta ximahaka u ta maha hi kwidado
2: i khenseli ke loyi xibula xi ku va u yi endzelile marani ku va mi ta va mi bulelana ni radio Mozambique tanihi maphoyisa ku vonela xitarato ku va mu hi fikisela malano ni mintirho ni mi ta ku na mu landza ni ku tsaka kulukuma ngopfu swinene loko hi twa leswaku kweke mpela mu kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va hambi vafambisi va swithuthuthu marani ku va va ta va va kuma ndzatsiyo nambi ku va ku voneliwa leyi titelelaku ka ni ta mafambelo lamanene lomu switaratwini i ku sa timhangu a tiraveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke ku loko ku va u veka a wu vonele le xitaratwini ku tlula ku va u ya voneliwa le xiperitani yi amukela ku lusiliwa ni ku salisiwa a Rostino Botela loyi a bindzuleke lowu nokonoko kusukela emisoro provincial ya Gaza.

0: O Azimbo, como é, Humberto Benfica, encarinha na 22, na 30 minutos, encara o que se lá está o gole, que se lá o que se lá direi.
1: Abitulwa mina mina Anastasia Adrian Chauke. Mina khale ka kona ani nga fundanga xikolwe hikusa a ni alivaleni a ni lwisa tihomu ta papaya wa mina a tirha mayeni mina a ni lwisa tihomu mara ni kule ni kula ni kula ka ku kula ka mina a ni zanga ni fundile xikolwe mara se ni ya ni ya fika nkama lowu na leswi alfabetisa sound ni timeni ya xikolweni xa alfabetisa sound na ni ya funa mina ni nga swi tivi ni ku tsala mbe ku sala ni nga swi tivi mara swo sweswi se na swi tiva ku sayina
2: wa peleta wa tsala kahle
1: se na tsala mbe ni tsala swi nga khulumi kahle kahle mara swa khuluma rixi ti loko ni fika laha ni tsala vito ra mina tsala swa na ha rixariwi hi munhu swa ku ni fika si vhila ku loko ni va ni va ku ni xitiwa xa mi va tshiketela lava ku hayi a na hexi no tsala hi mina xi ni ku mina na salt Adrian Chauke se na swi kota ku tsala se hi swi vona swi ri kahle ka leswi ka mfumo loyi se hi hambaka wo swi hi ku nkama lowu wa xikhale a hi hlupheke ngopfu swinene se mina ni tlhela ni famba ni khomela vanghana va mina lidala ntomani swo ka n'wini a hambi ni xikolweni ya funda hikusa xikolo xi na nawu ku u ta fika a swi tirhwaka va ku rhuma kali mpa xikoti a wu swikolo swa kota ku dyisa ku yini u to tshama kolo nyima ku ta va ku vitina xilungu ku ta mara mi se na tona swi kota
3: mifunda yini mifunda tikonta ntsena ku mifunda ni xiputukezi mifunda yini
1: mifunda xilungu ni xichangani ha funda hambi xilungu xa ku xikarhela ku heyi a ni ku kula u nga tivi xilungu swi karhela njhani ku tiva xilungu mara a loko a khuluma tirisori se ha swi twa
2: bembembembembe
1: mifunda tikonta madoji majidoji
2: ma
1: doji majidoji majidoji egwala kwata
2: doji majidoji
1: egwala seixi
2: pero mafundo kanuma
3: sama ndava byela yini lava kalaka vanga nyikerisima a tidyondzo ta lava kona
1: hina lava ka va nga yiti xikolweni a xikolweni fambisa sawu hi va tsaka ya xikolweni va mafuta kusa mina lava na fana na vona mina loko no kumanya xikhwako sweswi ku to ni teka loko na swi tiva ku ni timahela loko na lesi vhila no ri xitala swo ku na ku swo swiri un'wana pasi loko wa tsali hi wexe leya ta vuya u to yini u to tshama ku kona wa swi vona swiba
2: kambe vele mo funda n'wece n'wina va mamani n'wina
1: Baba swi vanisa ku loku funda baba aba u yala vababa
2: va dzive tihlo
1: va dzive ku ta swi va kotela xa ku ya sukile ntsele ni ma ya kona exikolweni ba na dyala ku a yi na vavanuna ka fambisa so hina vavasati
2: kambe loko swo swi mi amukela mafoni ma meseji ka mafoni ma swi kota ku lera
1: swi kota ku lera ma swi kota ku lera va tlhela va
2: kuluka
1: mero va la ku bova hi ta vuswinene na ku tlhakukala ku ta tlhaku ndaza ku ta xikolweni matimba ende hamba nya xikolweni ana ti tsoka ka xikolweni xa mbele famba ka nga tlanga ni va hema singwini karhele mara ku na ku tlanga ta ta xikolweni nena na ta funda
2: ngi baba karma ai bol papa vula vula lai lama la ku va vula vula ntsena hi risima la ti dyondzo ta lava kulu papa ku sungula hi komba ra vito hi vula vula hi kongoma ra di Msambiko ya mesoro provincial ya Kagaza mi nga hi byela mi twa yini loko ku vulavuliwa hi tidyondzo ta vanhu lava
4: na hi vulavulisiwa
2: hi risima la kona la tidyondzo ta lava vakulu
4: iphe swi ni masungulo ya swona na hi swi twa na hi swi vulavula kwini
2: swi vulavuliwa leswaku ku na nhlohlotelo lowu nga kona swa ku lavakulu va fanele ku va va ya va ya tidyondzweni ta lavakulu hala ku twa leswi swi na risima ka n'wina lavakulu kumbe a swi na risima la ku mi nga tlhela a swikolweni
4: swi na risima hikusa risima la swona swi ku engetela a tidyondzo ene u ta tiva leswi u kalaka u nga swi tiveki ka nkarhi wa swo sweswi
2: kambe ve le laha ntomanini hi nga kona laha va bava a va swi rhandzi mun'we ndzi ya dyondzana ni swi humelela hi mhaka mani leswi loko mi ni karhi ni swi tiva ka mani
4: se u ni thepa leswaku u ni ta endla yini
2: ta vulavula hi vulavula ka rati mina ni muhaxi wa rati leswi ni nongonoko lowu ni wu bindzulaka mina wa ku hi vulavula hinkwerhu ni ta pfuxa ni lavan'wanyana va kalaka va nga ni tivi lisima la
4: hi ximina ta hlamula hi ximina xa mina a ni se yamukela rito leli ni taka ka mina ni ta ni byela leswaku ha ku kombela wa swi lava ku veni dyondzo la ku veni ka leswi ngwa nkulu ke a ni se swi amukelani fikelaka ka mina
2: kambe a mi swi leswo swa ku va dyondzisa lavakulu
4: leswi swa ku ku ni xikolo xa ku dyondzisa va lavakulu na swi twa
2: mara laha ntomani namixi swa ku va dyondzisa kwini
4: nada ni swi swi tivi
2: leswi nge a ku na nhlohlotelo lawu nga kona laha mugangeni u famba ku vulavula swa ku lavakulu va faneleke ku va va xikolweni
4: nada ni se kotlani ku swi yingisela handle la wena kumbe swi nga tshika swi endleka na ni nga le koho ni tshika ni sukile se swi salaka swi rhamba ni nga le koho
2: kambe a mi vulavula hi lesima laha ku lavakulu va dyondza hi ri hita kona lava hi twaka va yingiseti mi va byela yini hi lini lisima la kona leyi mi ni vonaka swa ku ri kona ka kumbe munhu a dyondzile
4: hi lihi lisima la kwini
2: munhu loyi a dyondzile hi lihi la kona
4: a lisima la ku loko munhu a dyondzile i ku yengetela amapimo evuton'wini bya wena ni wu tlhari futhi ni ku tiva ku yangula man'wanyana marito ya kahle ni ku tiva ku pfuxela munhu loyi nga na matshamelo ya ku tshamisa ku karhi hi leswi swi endlaka ku a lisima leli ni vokaka ni li kuma mina swa nga hi mina leswi ni swi balaka swa ku ku ni tirimi leti ni kalaka ni nga ti koteki ku ti vulavula loko ni twa mun'wanyana munhu a ti vulavula na swi navela ingaku nga ova mina ni swi vulavulisaka xi leswiya na ni swi navela hi ku navela ku ingaku ni to swi tiva mina na mina ni swi yangulisa xi leswiya
2: hi tini tindzimi ti mi nga navela ku va mi nga dyondza ka xikolo xa lavakulu leti mi kalaka mi nga ti tivi
4: mina xiputukeza ni xi tivi no xi twisa swoswiya xi ku chwachila ni nghiza ni munhu
2: a mi hlamusela swa ku mi famba a Joni se loko mi famba Joni a mi tshuki mi lahleka ku va tsali leswaku laha hi le Benoni lana
4: leswi swi ni balaka phela ni ngu leku ni navela leswo ni navela ku loko ni li ku fambeni ni ku yini ku ta swi ta ni engetela a dyondzo ya yikulu ni ku tiva ku hlamula munhu ni loko ni famba xiratwini ni nga swi koti ku lahleka
2: matsala papa yin'we
4: xichangana lo a xichangana na xitsala
2: u tiva ku tsala xichangana ntsena mi dyondzi njhani a xichangana mizami tiva ku tsala xichangana mi nga kotiaa
4: xiputukezi u swi vutisa kahle swi ngi tehilaka ku a tlilasi ya mina yi leyitsongo mina ni gcine ka kwarta tlilasi a kwarta tlilasi ya mina a tlilasi ya mina ya ku funda yi leyitsongo na ni nge sivi ni ku yentelela lahaya ka ku ni ta za ni twisisa purisori loko kahlekahle purisori wa yena a nga swi koti ku tshama a hi fundisa ngopfu a xilunga a patsa ngopfu na xichangana wantwisisa se laha ni xi nga ni nga za ni funda ngopfu xichangana hi laka ku tsalela wanhanyani a papila a n'wadi iku eka wena mani wa ka mani na ku rhandza swi fambisi swiya se hi leswi nga za swi tolovela ku ni lava ku twa swa ku rhandza ku ni la ku ni tsala abesedimuni laha swi ta za swa ku ndza hi leswi swi nga endla ku ni tolovela ku za ni tsala xichangana
2: se leswi xichangana wa tsala leswi
4: swinene papa ni tsala swa xitireti
2: mapela wa yi tsala hinkwayo heta u ze wa yi gqinisa
4: hi xichangana na tsala mabravura lawa ngo ni byela ka wona wo ka ni nga ma tivi hi ku hambanahambana ka wona manjeke ni ni tiyisi swa ku ni nga tsala a xichangana lexi xi twakalaka loko u karhi u dyondza
2: mara xiputukezi
4: zero timhaka ti voneke laka eka wena lahaya
2: alright papai a ku va hi ta gameta bolo leli ni bongeni ngopfu swinene ku va hi bolile mi hi dyondzisile hi tlhela hi dyondza hi mavulavulelo ya n'wina a mi navela ku mfumo wu nga endla yini ku tlharihisa van'wana hikwala ka tidyondzo ta lava kona
4: leswo ni hi ximina ni nga kala ni nga tivi ka van'wanyana hi ximina ni na navela ku u nga hi pfuna hi xiyenge muni xa ku hi kota ku ve hi dyondza kumbe xikolo xa koho xa ku hi kota ku va ku lahaya ku dyondza a vanhu lavakulu ni pirisori wa koho a ve ni nkarhi wa ku a hi dyondzisa hi wona hi mhaka ku leri se hi nga va munumuzana swilo swinyingi loko ni xile hi swi khomaka para ku vatsongwana va ta etlela va dyile hikusa na hambe mali yo leyi phakele ku ya mfumo hina a yi yi kumi leswaku a yi liyo yi ta fanele ku ve yi sapotasapota swin'wanyana se ha navela nkarhi wa ku veni loko pirisori a li kona ni xikolo xi ni kona mina nga mina ni swi navelaka ni nga ve kusuhani na
2: swona
4: Antonio Jambe Xauke
2: vaxauke bongele ngopfu swinene inkomu mina loko ni vulavula le rado Mosambique ve le ni Alfred Muyanga ku sungula hi kombela vito ndzhaku mi hi hlamusela leswaku mi kona ka tidyondzo ta lavakulu mi titwa njhani
5: a vito mi Grismalda vaxikusivile ni ko ka ti jonzo ta lava kulu ndi twa nani le kahle hiku ani le munhu loyi a ni nga tivi ku tsala a ni nga tivi ku lera mara swo swina swi kota ku tsala ndlhela ni tiva ku lera ma mesanje
2: ka telefoni
5: nambi hi ka maphepha
2: a wu tshuki ku lera ma mesanje ya papa eka telefoni
5: u na lera ni ku se na swi kota
2: a khale ka kona mumesa kwi
5: a khale ka kona swi hi tikela hikuva hi nga tivi ku tsala hi nga tivi ku lera sa yo hanya swo swa mbumambuma
2: loko lera a mi lava munhu para mi dyondzela leswi va nga mi rhumelela swo
5: a hi lava munhu ya hi dyondzela leswi va nga hi tsalela swoo swin'wana kama wun'wana a ta ku lerhela ku hi swona kama wun'wana hi swona
2: hambe namuntlha se mi thwasile
5: ya se hi pasile
2: bembembembembe
5: se hi pasile hambe ku lukola ku saleka mara ha hi ta khuphuka hi hetiseka
2: ma ha vilela yini swa ku mi nga yingisela tidyondzo ta n'wina mamani ka mapfundzelo ya n'wina
5: hi vilela ku loko hi funda hi khuphuka hi ya phambeni kumba hi ta kuma a ku hi nghena ka maenzami hi ta kuma ku kuma a leswiya swa
2: masi
5: hi ta kuma macertificado
2: ma swi vilela leswi
5: ya swi vilela
2: kambe velelana hi nga kona ntomanile ko dyondza n'wina vamamani va papayi mi va siya ndzhaku hi mhaka
5: va kala va papayi
2: vo kala kumbe vuka va nga la ku ya xikolweni
5: va kona va la ku ya xikolweni se hi swoswi hinko va kala hi swona
2: mara va leyi loko mi va byela swaku ya fambeni ya a xikolweni
5: a wa va tiva vapapayi swa ku ti a tinhloko ta vo ti tshame njhani
2: ta gunta kumbe to dziva
5: ngopfu to dziva
2: ti dziveni mamani kambe hi leni ritilele mi nga lava ku va mi byela lava va kalaka va nga nyiketi a lisima tidyondzo leti ta lava kona
5: va kona lava nga tinyikeki va nga va kalaka va nga na va nga tinyikeki tisima va nga nyikeki lisima tidyondzo leti nga ka tona hi laka ku munhu kama wun'wana hambe hi loko a byeliwa swa ka hi fambeni xikola para ku u ta kota ku u tiva ku tsala u lerha ma mesanje u endla swin'wana na swin'wana u kota ku tsala vito ku kolomu ka ku nkama wun'wana wa sayina u kuma swaku hambe hi ku sayina wu swi koti se nkama wolowo loko munhu u mi byela a nga la ku pfumela leswaku swilo sweswo swa nga swi nyiki lisima
2: mi va byela yi
5: hi va byela swa ka hi fambeni xikolweni
2: mi hakela mali muni
5: a yi hakeli mali mahala
2: kasi mahala se va papa va ti tikise mhaka munhu
5: a hi swi tivi hikwalaho ka ku ti

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Zero hora a tukuni nkwala. Mitri sungule ke 19, mkisiri iyi makola. Fazer kumabunda kumbe kami nchini na marumaritisha kulumbe kiritwali kuje kwengeta.